0: ene aye enanu muda na ene emeti ehonum ne nanabu ama asida ebamamo na ehwe kwa mo faswa mina mude ebo mechi dom ma rita sir son ma rita abubu ayo sanya gugwa atunsu onum no ma rita asida anadomamo ene memeti ana ohona na otwetwe mu eni midi nkomo bi efa ba bia okowu a omanti ontimi anwo a ba no efiri mu na oni akwala ni mienu nyina efiri mu no biye ya nenka na esaba na se mikro mu jaache heya pramso se na bi so asi wonu mu ama gachi fuo mranti ni biatwe maade adru pram so sem doctor no amuma ababa wani wuye ne achi se na akora na wu edade yem wu dane yem ana wanye mfe yem no ma ne de se wu kan ho se oba na eso cheputu ja ofri gachi ne so mu di abato anu ma mure tuwa nwo pramsulu gane ye ye chika juma mku dinu e honu mu enyase papa mesre andana sema meka na aya urekuse mpana iwiye ye na afu kosu wa ne panu ne kese yinu ya ni mubia umuwa ayare sabiano mano nurses doctors nibi jemfu msuo pi ene ye maame ne mo ada eti mesremu saju media ne ye die enura na ya sapon yi na si oh na e perifu pi ekreme na eka saju media ye die na mis ei uhama uhu ayo ne mu mpia bonte na wote sese yumedi ebuwa bi ni mu papa papa papa papa papa papa pa sema fupi fa yumedi ni inia krokra ebuwa bi pa edamosuma se pa ene ye enani muda eti midi mifri sahanu muna ne di ako ye maminu yeyirinum mu ene eye muda ebesiri nyami nkwa ni nyami ya huwadi edia mamba didika anumidi mamba ningi na soya papa soya papa ibidika medika anu ama mungi na ase ya mamu nina mutiri nkwa ubebia a nyami ya wadumua minu kasei odi emina musoma akola bebi ase emamu nyina tiri nkwa so ye papa anawo ye bone eno die ndie medi bebetiche betise ni die munyina emamu nyina mutiri nkwa os awua ebikowua emmanu enya die da fom to oba kwa awo so a eye nyame ana wadaruma emani bikwa bibo emani biako ya mefie emani biako wo ye jidem abamu wabia minimu no okowu ye ono kurakura ni wenya nisa minu kasei na onanti kama beto okowu wye yeni nisi otugusu edini dem akwala nizwa wenya eti obapia okwa uwosu anyame wadom a wotimenye baako edia bato memo utinka obebe onum a onwe na soso no fon krofoma ehwebom efomon so wona kase japade e homu yemo mutinka enema ha yedi wene de emmanu mu mamenum ene edidani nyina me de memam nyina metie fopa ena branti ese kutim bante mami a ejako be pick course yi mami de ne mementi no de mumma ni nyina ne metie fopa ene kemum mu nyina frɛ ade abomma na paso o mami bobobo mami abaso de mumma ni nyina awo no ya miye maduma bi kwa mu pano ese de nyame ase de ma mu ebi no bi kwa wo so wanti mi ama okwa wo so a wanti mi ama okwa wo so wanti mi ama ko wo it is a man bi nyame wona dum na so mu timi akwa wo so no ma ba ebi wu mi nu ebi awu mi ensa ebi awu ba ko ebi awu nan ebi awu nu madafu bia menim na okofo oba bia wawo nkono oba na wo nkono ono be ma no ndo ono bia wo ba ko ono okofo de wawo ono okofo de sie ona wo oba na wo nkono na oba timi atrasa wo nkono ye ma me bibi timi du mienu du du ba ko ebi wu du eji sama me fo ni nyina no yesi ye bo wona baso ye de nyame asede ma wo mu ababa wa ye wu jachi ye ware ni nche ye o se mu se ne huwa de wie ye ye wadi wie ye busumi nu ne kese wo ye ne huwa de kwa ne wanyim ani se edika okwa wu a akwa de wu ye mu a ye ntimi anya akoda na ono so fa hu de wu okwa wu so ni bi wu udi nyame wa domotimi akọ aba baako okwa ba mienu okwa baba miensa mami bi ene ne ete wo mosku onu ajata fi ho me baba mi fi ho no ajata mo antefo won de bu ho atwum wo no antefo timi ko ba wonyim afu bo no free source for madam so ma wo ei woni na wo de baka she de lift de wo hum kwa mi sha mami mami ne wo no si sia no wo si e bo ma na baso emma nyame ye ona dum ibi ma dum ema bi akon na ko wo akwa ba opitimi ko wantimi ama oh na se bu onu ma ko bet baka se ko awona kanongo minimo bi a ebeto mo na ohwe egusi nsufin eya na ko hwe egusi nsufin eji se wa nwo a anfo ama wi ase okaso mponwa ama wi acha obehwe egusi nsufin beti nyame adum obe wiase sisi kakra kakra onye kakra bi adi wanyini wati muso bi awso kra ware bi oso onye onyakopo wado mmoso awubi so hunde meche no eti ye ma amenum no ana ye yesi wa ma amenum no ebobbo ye ma amenum abaso ebobbo ye ma abaso so ye papa so ye papa ene se miye ne ro miye ni ame nyina so ba no e papa so enye papa ye mu wonu nyina apa so de du bebe a na so ba ko awo na so ama eya e kane ne so ba ko no ko wo a ye fane mafie atofu so mu nza wu anu anu no straight e se ku penisi no na hwese obi a wa ware a eni afi ya yo ba yo ba ho ade aware ne ne de ne gine mu emfiri mu na wani age se wo yiri nyim e wo fe ei o ba na busa no etisen na do aso abeta ne funo ti na uti akoda no se wo bo wo akora na ba ma woni na be ko ebi di agro amu afre o dada odo akono aba na oba ne be ko awo so ye sakora na wori yem doctor ne be yi akola no wanyi no no wa ma oba na tena wo se onku fie onyi no na kiki na ba na kwakufu oku opana ku una sadie wetu wa kabefa ne sen una adie wetu wa kabefa ne sen opana ku itima menu a omotimi wu nkoro etima wudu awudu mienu first kwero bi kwero obo mami bi aminim no owo se o 13 13 owo makumako edumye sa yesu osia fokoso na edumye nu wa wotwam edumye nu sama amefo ni nyina sia bo na baso enna fom enna kura de ebu okura ba bi anyi maji sia ba ya na etwa ten ni yi akoda no ten ni yi akoda no ibu etwa no etu ki mu yin twa wo mu se emani bi ka ebra mu plan sa no matimi awu ma me bi ni no wo oka kire me ewo stress right tension o se du se okwa wo so a onu no break ni kun kwa ma na amana ho do ma na wo mi ni wa se mi ra se mi sa da bi o se wo bre papa e bi okwa 2 days ni timi moyi the one she said akodenti bi so ne wo kamiawo ne fifirefiru ne wo ye yene tuma ne ayire no na nye wani kaka kaka ne wo tiem sa a two good days enya die da fom
1: en shiraya fa
0: enya die da fom so da fa ko 2 days na awone ma Ready me kai a rose na side the yesterday. Basso club obi a watena asafo basso club na ufri baswa ne Vicentia ne agia wo ewo honum. Ye enkwala brimu no. Na obi ko wo ne dia sokko te honum ne ti enu. Ho na hu sese ma ne bi ekwo wo so budi atempa. E ma ne ti nini nim oba ni di atem ni odi be manatem uti kakaka be mafun be amani ami hu obi di be manatem sa jini ri bi ekwani ekuti ekuti ye disre ye se wa mi wo odi di mama baba bi atem edi baba to ni di agro de bi a o eji eya ni akoba so crop side won ekọ I want my vision dia no ma ehun se ka bi so ni de oba ni kura won ekọ wa obi o tem a oba ni tem a oti do di di atem ya net yin ni ye mu je se eya wa na omu fo mu enya agro obebu on man se wa wo be miensa se nan wo wo yin na ba wo kura ni won ma otime ewo no e fa na se ni nyina ya de se kan kan enan ni nyina ya de se kan kan etibu on mo kura bi on na se ni mu wo se doctor so ma ne ngubi ni ye de kanu ebu o to ya fese kan kanu wati ni awu mun sia me ma mi se owudu ana mi ensa ko ye sa ma mi fu nya omo ma wo tutun se e bona baso mother's day ene be se mi cha de e ma ma mi fo omo wo dudu be se me cha de ne so ma me ti ase da ma mi wo dudu a ene me se me cha na de ai ma da je ni me ya ka me birthday ni be se me de cha de o ma me e wo dudu na ma mi abere wan ti wonu ma e pe se me bo ma mi na baso kwa timi kwe mami diye ababa waya wa wali bisumi afi la wali kwa afi mai okwa uwasu wetimi anko amba nebane u ewa ni yemu onu wansu u okwa iti se ukra na wuna ya inye mwa ene sabi sika ya unu iti ame suwa chekui yosu watu wegu iti fani se obane kwa uwa wuna ama ame kwa uwa yawo ana wa meko wudwe to so mienu okwa wa ama akola na onyem ne zo ama me pa cho se na kabisa fa no idi ye ma menu ese ne e bo he ma ba so iti ne madazi aye se mu ye bo ma ba so papa papa papa papa se papa se ye bone ene mi nchichim me me ka se wona omo ye mami bo numa uti wo masem a eni kwase kakasa okasa okasa ma ho enye no ne beka ho asem de enne yesi ye je efe ne futu fry ye edi afra e mani nyina de wakwa wo so bia au nyamye wadum bia no ye mamutrim kwa ye mamutrim kwa mesra mekan huade o obi asabi na dwere mu tan kakra na owu a ya hwese osi ne niwo ne ma ho obi asabi o mesra meka ebi na dwere mu kan na owu a hwese ne ni sikwa ne ma ho ya wo famu no awodi akwa na be onu no sabi bibi odane ehonye o ti so ni akwa bibi odi akwa la kotukra ni nye but uko dia go on ba ho onfa no ho onfa ho nche obi ana dwene nka ne kakra wo so le meche no na dwene mu kan na nyame na dum na wa wo bola na obi obi wa dabe ho ye bola ane bia wode roba bia sin se ba bi ana de ntuma bia ntuma wi ase fom ana onma okope bibi kitwe bi ade go fom na odi no ba obe dane ba ho so udi agro wo de ba ho a obi pra udi agro ne ba ho obi pra mfa ne ba ni agro iti se ne yem ye maame ne moda enu ba tampa ubriki san na bonana enu nu mu a mu ne wa yi ni ho enu nu mu a mu na mu ma ye bibidie enu nu mu a mu dwene ye ho enu nu mu a mo bom pa ye pama ye eno nu mu a eja mo hwe ye a mame eno ba tampa ni be wo bia ohima emi sa mwati nyame mamu kwa anwodi wo mo mu nyini che nanu mi ko sun uma bi mu ni di asoma na ode ne ne bana nana nemkusuye bi kwa kwa sira wo mu ona yetie bi bena mame tie 95 abruti aho na ku fio kwa chia ho no ma kwa chia ku hwe bi bena mame bi bi ani eda e bi ani eda ipie bai mi se ah mentimi ensi dan amame mame ameda dan mba ko na mame wuye timi ensi dan abre no e mame ko ene ka mame ka dan ka ya chika wadem wadye ka wadye ka wadem keke non kwa so trouble eme ka nchire ni se ah endo pesa bebiye na wadye ah wadye yen eko dao e dan e ya kituwa biyo e stop sa se kujina wame bom bom e nise ne nisi osame ba ye ni so afi me befa me keke me tui afi aso mamu ntia mu hu adekro eje na ye no eje na ye ane mu kaka ka mi se me ba ona tu abe koye ade che no offer me se no ade am ye no ntia se eje na si na me kase ah enu pesa na me fa crazy mami me fa crazy eti se ene ye mami fo da ese pesa kai pesa one account say one mami nya sabe babone yinkunu babone yinkunu me de na mitse fitiye okra me botu me nyeye uti se munye musoni mu ne kese de be fie no de se makoye de nya etokwa me kunu ye de me be fie kese me nye ose pesa se babone yinkunu na mame bi tifi yo wane ne maje ne maye konkron pa wakata ay ne maje su debi ayadye ne enye esu ne mana wakata wamusu wano yene isa mude iska fufu ya mokwa priche yede sedi ya yosu mane wa mwai minya bada minya bako gebra mwone ya yuno mude se bodi ya pisini ya yurefwa ana ntipu kwa tuntum oyemo omo wia ne jamu de mudi yetimi chikusia e chikusia na pano ne de pano e de bokusia ni museni achi na ah na mudi de ah kono ye na kesa mudi de body apisi pano ku bin ayi irifwa one ma bihin sa na mu irifwa anana me kasi bi de wa na se bi ni ho irifwa and na mo mu wi irifwa no kohwe san mu na ma me ne ta ne de na no kata ne ma de ne so de bi no oguye ni ma se yin de papa pano kohwe san ma me ne ma bakwa wuransen yenzu mu mutukwan na ne hu ba ko waya sa chinchira itiye ma me no ma na ga ye de no ye mu se ye de ye se bia ye nya hwe no enne mu ye mu ya mse ei na ba kokra ba mtwi mi sa to na pampem me di mi sa to na pampem etiye nkola bre mu ono si osi na mwenye kwa nini ise woni de hey big man ni na sefo de bi de bi de eji sa mame ti wase na mame ya babere wa no tufi na abete ti o mame mame bia ada mame bi kwa mibu kwa di wa awo fre mi se ni babe ma o yi ni niya babi e kwa suni e peso tu ni frifi o peso wa jidai no u kuma ameno peso kuma ameno nja blanche na najini mwa najini mwa sema mama ti ase pesa ti ase ya enye se fesa na me ko fandi ne ko hosote me na me de me shemechi na ahwe be ma ti kese na me mama abre wa shemechi e se ko de ke dana to ma to ondo pesa de tra na de ude ude ude di na ye de opewi a oha sase ma men ma pre wa kese emema ye ma men ma eye mema mema uhu ye mema obie no won ma yu atentia kese fonkwa dim di na china e tia kakra na uhu ye atentia atentia kese na sa ma mi etimi awu san kwa ni pa wo se ibibu mi ensa ko omo yade e se e bo mama am inu mabaso le da branche ni kra ma e mama ni su ya wo su omo fu ma hu to kra 0243 20 20 26 0243 20 20 26 ene e bo e mama ni mabaso ane ene e mabaso ne mum o mama awodudu no ti ase a oboni di amewo uya me no man me mu aba ese me che ma me fo ade ne me che di pa be du ade ne ani okay hello
2: good morning
0: me yusu bu ma me
2: awalan ba cha na ho ye
0: nyame ade me ho ye pa ba cha na ka sai mu
2: ni ma che e fa ma ko so
0: mu ade akus
2: hello
0: I'm back in class, I'm going to be quite a person. I'm going to be quite a person, okay. Mami,
2: Yes, I'm a man.
3: in the family from state. I go hospital, I go hospital in Europe.
0: Hmm.
3: Me make see na echo echo from my mind for. I feel be in the news.
0: Yeah, obasu. Obasu. Obasu.
3: Me ya 30 years. Ase mu papa wo bi, na mu papa wo bi.
0: Unya 30 years, asana hu papa.
3: Me mu papa, ti mu ami ana.
0: Hey. Hey. Yamaminum. Yamaminum.
4: Is it me? I remember my mammy abaso pa.
0: When abaso?
4: On a pan when a pa, me not in a baby mammy or not own her garot and pan in a man.
0: Okay.
4: Me pompa, mammy, mammy, say, Yaman man and Yenichi Brawa Bremen. Umwana Yamim Wana Kaya, my son to me, so many, and I meant to be mammy be pa, Naman Mammy or Bremen, pa, many old world. Let me count for pa, winning Yammy, you mammy, that was a pa.
0: It's Vedasi P. Vedasi. I'm right to our last. Okay, hello?
5: Hello?
0: Yeah. Oh, hello.
5: Are you? I'm going to ask you.
0: That's a chakra, Mike.
5: And now, me.
0: Yeah?
5: I'm going to ask you, sir.
0: Okay.
5: Free the chakra, Mike. Why you fetch your chakra, Mike? Did you walk on the horse and now, me, free the chakra, Mike? And to me, I'm going to ask you, me, the chakra, Mike. I'm a man.
0: Hello,
5: I'm going to go for a chat.
0: Okay, mama, mami tio, hodo.
6: Mama, and everybody happy birthday, my happy birthday, now this one was a tennis
0: ball. And then the birthday, and now say, and then Mother's Day, and the man.
6: Mother's Day, and the man.
0: Okay, Muntinqua. No. Oh, happy Mother's Day, Okay, it's and also has a certain bus. Okay, hello? Hello? Hello? Hello?
7: Hello?
0: Yeah. What do you mean? I'm going to go.
7: Okay,
0: I'm going to go. Hey, what can I say? I'm
7: going
0: to go.
7: Yes,
0: 2 p.m.
8: If you be a minister, dear me, be picky crana as I tell for so. Hello, and the picky crana at your fossil. Hello, yeah,
9: morning,
8: but I'm in a shame.
9: I'm
8: in okay, I'm into your hima.
9: I'm happy.
8: Ogoro nanga seni.
10: Ejakwame.
8: Ejasi. Okay, ejakwame minti o.
10: If you are, may I may ask you to come in. One of my money people are coming out for it. It's not a shadow.
8: Okay, hello. Yeah, but how many next year?
9: Santasi.
11: Ektrik.
9: Apri, ok. Oye ne mami tiyo?
11: Mi bon mami abasou. Mami apena Tiabla santua osa son tresu. Hilleri. Mami, e woma. Dumyenu. Ay, mumyenu nefri.
9: Oh, se dumyenu?
11: Oh, dumyenu.
9: Ay, wode wache ay, anke wose, wache ay tim?
11: Ay, mi ye woma meni fiyeye. Mi aka, inyi na ye tiyase. This is
9: a person.
11: Oh, do me
9: look? Okay. If you are no afraid me, no abeji achadi akoma omami.
11: Machi.
9: Why?
11: Remember na yugu muno.
9: Okay.
11: Mani ye. Minim ogalo. Mani yugu. Aso fufu apa? Aibu boye mami. Si. Enso ye de. Enso ye boye mami. Ye remember yuni ni woman. Eto ye ma os awo idunu ogoro enofom
9: eti yes obi ko wu abi ko wu ye nti ewi a femina na me ngonyam number no na meji ajeko mama me mama why
11: na me manu patente
9: was if you do o dumi no dia mo a chede sam de manu allo
12: anzo
9: ya awai ni
12: Nasa
9: daya media.
12: Why I am not a man.
9: I'm a soul.
13: Oh, you remember in Kasiura, Santa Mera, the wife who can what is the Oman Penny, who can come up and never get to Ogolo, a wife, a Gimura wife, instead of a Gimura for me, my Walina wife. I hear my phone in many organic in a moment happy, but they say, Yamami, a woman, a penny asshole. And I'm crying, what better Papa Yasha? Yam Papa Yasha, and you know, Jeff and I drop here, and I'm Yami Nana.
9: I am a man. I'm going to go to the house. Okay, hello.
14: Good morning, okay.
9: May you show bro any?
14: That's
9: what we say?
14: Of a look.
9: Of a look, okay.
15: Hello.
9: Yeah, but I'm in Asia. Oh, I took off.

0: Okay, me wa ebusia for bi wa say mame me team mame momo enwehye omo ebusia for ni adofu ni na happy mother's day mame aduma wo brehoma wa ye nsha no paint ye ma happy mother's day mame aduma wo brehoma yakopon sha DJ Everkin ewa ha say DJ akwaba yeah na bibi aboko ye
1: yakopon no do bibi aboko
0: yeah da era de yakopon so kai memory bi a wo with mami bibi a ye ye bi sa e ya nkola boni semu sa so di o bibi a de o kai bi a
1: bibi bibi se mi ko fa mami sika di ko tobi a de na mini mi se lipa no so ko e no mi mami sa agi nsisa no se onka ni se mi amenye de emeje
0: emeje ni nsisa
1: no mi se adi nti na ko no mi di na ko boye na mi chi akwa ibu no ko fo mami bae na mami sa ata mi so mechi mi so mi se adi amenye ni nyede enye na mami sa ata mechi mi se adi de last year me kan afi so masa kan
0: that's right
1: mi se mami mu hia
0: that's right mama wa ifa wo she no
1: mama wo esu
0: excited okay
1: ya madam abina bua titima ngofo edi ngofo di mu ye abra gana hono
0: abna gana
1: abra gana
0: oh okay
1: ngofo ntu nko na mami na mi mami abra biu
0: abna biu
1: hono ni di ni mami echi nzo tafu no nzo ngofo ntu nko na mami
0: amen
1: baba ifia sewa onzo sino ba mi ni ti
0: okay
1: onzo sino ngupo ntu ni nko na mame ene ne ye mi anga se mi nia osofu ben
0: okay
1: onzo so wa oda
0: oh wow
1: onzo so ngupo onzo sino ngupo ntu ni nko na mame na mame fu omu oga na nyina no muti enchi na onzo sino ngupo ntu ni nko na
0: okay nyakopo israel and a pace okay

0: number na tobi na confuse me simple crap
1: yeah but what in a friend na me said na woka say obebo eye ya bepe e be hia nipa omo nipa ji program no home bebo because
0: na dia be the care come say nkoto aduane adi na me nim say aduane amato yi e ya aduane papa e drum can drink enka na ye ko fu ma me say you know na let nyado ya otimi etwa etimi no we no because we can no
1: yeah
0: ne wu nim ne nyaado akoto na de hwe onim se wo re ne sa akwa asemato tomatoes wa ohuru ho asemato
1: yeah
0: na obe ni aduane otim se aduane we die se de ne yesi ehu but wu nim se we die hwe nka ya na akodi otim se wo ye safe
1: sa
0: woni ji aduane a obe di no
1: sa
0: na ma biase ne try ya nso ne yeku ye hu de ye die ya
1: de die ya ye die ya en se ntina me se ye be me ni abre na ya ka ho asem ye asasin se ne o kan ye no ye wo e kwam papa e betimi afa so aye afu na mna ye ye o se kan ye no ne wo bibi e te se falo asasin ye do a na ye cha
0: mna
1: da ho na he ne nyura na atie gusu ne nsu otogusu no a no na o se nyura na nke se eye fertilizer
0: at the moment
1: sa ndia tigusu sa na sha se se ferment ni ade no na ebo ama emo anu microbes na omu wa asase ni mo so enya bibidi afi enwa nya ba bi etna emre nya ba bi epie ba a whole lot e
0: ko sa bro nam kuku ase tum ku pim bere bi so chichirichi nu bi sase you say mpempra kure bi ni ho
1: ebi ni obi o
0: mpempra wo hu bi da
1: na kwasi
0: post pure asase ni so
1: sa ya se ni na but emre no adwuma eye woni pedue mu no eni adwuma ketoa
0: sibi die nya mede ma e bia e papa o
1: yes eni ma emre ye woni pedue mu no eni ize
0: emre ya
1: yeah eye duro kese pa na minka ho asem bebre me say ade no e bi bia bia ni e bi bia ni ti duro ba bi na e be sha da ape ba bi na seminar
0: ma fo
1: ba he na igusu ani e cheche eno de one on one oho question bia obia no obetime bisa na bibia timi aye kama nti ye numbers na ye ka no moni ji program no ho na bi ukra e bi okra okra person contribute obetime o say ade a oka ne papa me person me so me be po obetime my friend 055 333 99 15 15 na yebunyina ye kabum ebisaw si onso onso
0: onyo anyinyi pa
1: eh tie nyina kabum ne ti nim tie ne ho de ne de po a ebeji gan na si ho ye beji gan na pom de no esi ho ebise no kre se apom de ne bibia sa apom de ni ho a bibia na obetimi aya me na ye nti ye buta kese pa se pese ye gan na pom de esi ho na yakopo omo aye ewo adwen pa ye nya ene de pese ye no sa na uze uka ba bua ese obu anipa no nsusu no ese wo ho ya kika se onyi nkyre ene me bi ho betime abua no so na ese de counter me se ese akonya drobi ene nsu menyi nkyre
0: okay no ene me bi a switch off we nipa dua mu
1: dua mu a na asusa ma kama sa na so sama kama
0: afi
1: sa o ze makase wo jeans a hweye nyinkyre so nti bra wo nya sa enu no na eko ni pedua no na pedia e pushi
0: de na modern wash
1: na ungu ni sa sa sa na nti ya number no 055 333 99 15 15 ochina ya beye juma inti se o yare bia hawa omode se obepa opa ebe pwa o se ya na enima ye nim ene niema emwa emtono ene debia edema inti na yadie inti na mjunku misisi mikotujwe na de hwese kwasi titimre no mu no yankopon po ni pa mani petmit na se 900 years 900 years ana ansan ni pawo as 1912 Dr. Bia friend Alexis Carroll oni ni team eye experiment omo de chicken heart na yeye